Eshka komon li kwanke sali hunhu chi cooperativas ko akwi li nakeke ech o chi kapinkil sali halang halang chi nakhek sabar kwi na kulak li puk tezibal esilal hain kulamak hun li nim lasay ch o lech chukere chiru li kutang hain akicho chi sakew ut nakabanto shi chiru li kakwa dios li matanek nashkere na taruk to kulak hunsut kuchik sali nakhek hunhu Ana inch kia pshkush fede kobera di kyoko kuchik shkampal sale muepal sale rochochnal chiruli e chiruli tzuli ta'a sale kunho chi cooperativas huwa kui kalepal malaf tenamit sabar kui na keshtariman klaish li komon li na kek e chol chi kapinkil chi sasa kachkol kwanko na rin re shnumsinkil yesilal kunho re kotsok re nalepak re kaoshlak re shkebal hun akli Solo kakwi chirish li angel li napanumang sa li halang-halang chi cooperativas na kenaw laish na li angel inka na ilang inka na kesh ilang laish li komon li poyanam li asociados asociadas kual kuchik li kwang e matanek re sholominki li hunhun chi cooperativas ulumakun li nim lasayich golek chukere chiru li loplak sakew kain li nashisi kuchikike li kakwa dios chi achol kachkool Nakabantyo si Chirujo, nakabano rakhlal, banako nakirapi, rikin haan na chal chishkunin li kosoptesyom, li kamatan, li nakakul sa shben li ruchicho chain, rin nakpukwank li kakyuam, rin nakkwank li kakakwilal, rin nakkwank li kakomonil, rin nakkwank li kakungkapal, li katsakaem, li kakwim, chishkunin li uchinink, li nakataw sa shben li ruchicho chain, nakanaw naksaruk li kakwa na chalchak, ut na ke nawakwi malakchol chocheru nak takasak shmanunkil kahun al malak kahunes li kanjel hunhu redik sikyan nak inka toruk chishtawpan li barkwang li nakasik malak li barkwang li nakahayali hukan nak li rosob tesyom tashakbi li kakwa dios sakapin si kakunilo la o li poyanam la o li ralash kakul li nako talimang sa li halang-halang chinakhez nakanawakwi nak marekwang li chakilal marekwang li railal marekwang li chakhel te kohob tashak li echol malak taka kohob li kachkol ut takapas li rusilal li nimakwal dios sa li kapin renak toruk chishkashipal chishkunil la makhilal chishkunil li railal chishkunil li chakhel li rashi li nako nume kwi arin sa shpen li ruchichoch banak cholcho akwi charu la shkakomon nak li raila li chakilal kelakbar naru takataw aban nakwangko sa komonil nakwangko sa li cooperativas tento takatya li taer rilpal chanro nakto ken chanro nak takakops li shkali li railal malak nakingkarak takwang sa li kakomonil utkwi nakataw tentona la hora o asociados malas asociadas feli junjo chi cooperativas toquen res cospal res chupal res camsinquilho na cajultica chapcheru rubela bana quin animan rojo na clirailal con na clichaquilal na canau na barach quito sho el quin haan tishma plihon al chiqu mareli lo clachtumin cajquit quanjik na balas quili cacre roma las nale Lina chal sa likapin, nak inka nakasik panol malak beul, kunak li makilal, kunak li railal, li nachaking sa likatepal, sa likanahek, sa likooperativas, sa likakungkabal, malak sa katyuamak kwi, lao li poyanam. Chikokan bi, nakoybeni nak, chisa sa likachol, choko chishbanunki li hunhung chik angel, li hunhung chik taklak, chukere laish li nakish holoming, Cuide que era tal cual hum part na numel hum hum chi kutan na koi benina yo chi beki hum hum chi angel na koi benina yo akui chi spanun kil li silok ish ho ak yo kochak chi atinat chiris chuvab li kutan yo chak chi numek span nak ink anaru to angel lak kui makali silok ish kui makali shnale angel rish li hum hum chi angel Kuing ka nakabanuha ang lahat malah kuing ka nakabanuha in ng ka chonchko chiku par takakshik. Dahil di ko ere, li seraik, li kaushlak, malah li nalibak, li shkabanochak, rubelak, chishkunilip li nalib, chishkunilip li etalil, chishkunilak kuy li esilal, li shkakot sa lekyang,
na karuna kulmana kyal lat ta kwa pehu napli na lebut ta kaushlana kus ta tikip shwanunkil par naruta chkam par naru na ko kulak malakto khonaktil teram li toshkam kwe khunak na leb li inka silpil rishchi chapil zakal sa komonil o shaal li hunhu chi cooperativas o ajoluminel tentó sacar cholchok chico partió cochipec parta caquel cachok o canumsichak li esilal jain cuixic cui cholchol rulipec cui zul taquil chanrun naptonome taquil parta caquel cachok renak inka takatau li chakilal renak inka takatau li railal cual cuchic li na que este net holomín saca bien la junacli cooperativ la es na que no una cual el orishli ángel li na mano man cuá holominel cuán na palish na u cuán na palishik cherish chikish u cuál ángel ru na taka esa aj cuál usrah na rahlal cuá holominel ta ilman sakal chichabil chanru naktaba numan li angel chokre pepli komon malak li ar kwan li nashpas li ka komon ilho nak si bampil re talil sa li tusulal hurre li kooperativa malak li nakutun re li hujo chi komon il angel dan li estatutos aran shakshu sakal re talil chichabil arru malak par kwan li kataklankil karo naru takabano ut karo akwi inka hain ho li halang halang kakwi chilichakra li kubampil sa istepa li katanamit Guatemal kwan na usuk kwan na keoklitsum kwan na kwi tishkiakwe tohpar naru takulak labanom ut par akwi chikinka naru tabano malak utkwi nakabano karo naru ta chalsa ben malak karu ta ruk ta chalsa ka bench manak chiri she ba nale ba kwaye malak rikin di khunkho chi chakra ma ani naru na kole chi kakhuni lo li akwan kwa shakla hu chakke kwa na kwe li mare makhi na ke shkola ni te shpan khun li railal khun li chakki lal rakwa kwe atin chiri she ba li poyanam khain kwa kanak akhil ru rilpal li parquam li nashkultika chikuli chakrab li cooperativas li chakrab re li katenamit Guatemala chal khun li etalil li nakakots erikin na nakakwan tento takanao arukwan sa li kachakrab ho komonil kangel ho cooperativa re nakho aholmine lakwi aran takak elikachok haan li takabano malakaan li takasik re nakchiho kain Naktakulak ni shonalin, shtusubankil retalil, likangel hunho, li resilal, likarush, kapan, chiruli hunchia, makahunak li chahkilal, makahunak li mahelal, li teshtawakwi, li nakekak alen, shkangel, li consejo de administración han, li comisión de vigilancia, huakwi, li asamblea, nakenaula esh, huakxerapicha, kurubelak, chiset, kyokochi, choy pali lo que chab jain kui li ka kwa dios na shke li kamatan inka chikiki li ona na kanake re nak tokulak sa shrapik aman na ke manak inka us li alinak sa li angel aman kui to alinak re nak takah sa kal shpanunkil na balpay li angel uti chabil yoko chishpanunkil maani akwi ta ramok chiko maani ta ramok chero aban kui takatikip alinak sa shkaban na maka shkabano chak chiroeb li po li akshnume makwa haan li pe li tento takakam kultikak ke nak nakwank li alinak naru nako tichkok naru nako yolkok naru nako tane utkwi nako tane ak nakinawa kwi nak naru taka tiqqip naru nakataw li railal nakataw li mahilal aban sa shkangeli cooperativas inka na ahman li nalib khain ko kanak rahlal ut ko kaksa yoko chishkulti kankil chero eshkana kakwa eshkastitzin li nakik ehch ol
Jika bingkil sekiap skus fede kobera di nakulak salekiang, bingkil listeng maga, nak kawal kuangko, kawal kuang tesla es li tene pamil sa FN, holoming aban la esakui li nakesh oken li nakesh ten an li nakesh kutunda li kungho chi angeli kungho chi na le li kungho chi esila li kungho chi usila la kui li nashwano li kooperativa tento nak tesh oken koa kui malahual kuchik li asociados uta asociadas nak tento kawal kuangkesh re oken reshwano kili kungho chi angeli reshmi kisinkila peka an li ka juntika chak kwan chak kutana nak kwan ut tohe shuatinak chak chirish nak sa li shpats pali kak ulub apan kwan sut nak maka nakak rili katak langkil ta kanak si chon chko chiko nak shben kwa li katak langkil renak chiko kan kwan li kak ulub juntika kuyere ish kanak kakwa ish kastates in nak inka chikiki honan nakana reshpanun kil li angel aman na kenawa kwi karuli honal na kota liman kwen na kwan na kanaw par kwan shka kwi lali angel li na chalza shpem li honjok chi kooperativas li na chalza shpem la holo minel li na chalza shpem li asociados utli asociada ak angel taka cholo akwaye rena inka taka na kyan chi hokan manak mare kwang kung akakwili komon nakyal kwanaran sa likomonil sa likooperativa aban kuira taka chaps si balrish listeng li okeng li nashpan li kungkong chishal akomonil haan mare rak taka kere tal malak taka tau nakwan mare kwi pushir kay o lahe li komon li kyal kwangke baran li kyal mokmo li ruke malak kukuli ruke sa shposhuk kyal nake ilok utmare kyal na ke tak bayak cherish la es li sakal zali chikyal na ke kyal e na ke eleme eu na ke koi li hab li sa eli kwe es li chaki el resh panun ke li hong hong chik angel aban ta kanak chichon chho chiku na kli kwang sa li kooperativas ma kwa re hun ma kwa re kwe ma kwa re oshi te sa komonil li na kota li mangara chika hunilo kwan sa kapen sikbal janu na to keng sikbal janu na to sakong ut chiko kainah kwe nak natalimang li uchining nak natalimang li rusilal li kanghel li nakabano malak chapil na koel li rusilal an kehah kwe sa komonil wal chaah nak tataumang rusilal malak ruchinyom li kanghelak sa likongkong chiko operatiyo ut takakere tan nak mare kwan payak ebli komon linka te sakong paan rara pinkil aban tanaw la at nakmaani yochi ramok chaku li okeng li sakong li tenang li kaushlak li nalepak li sikwal shbeo li hunghong chi naleb li kanghel malak li chakilal li natalimang sa la kooperatiyo kwi kwan li honal malak kwi kwan li nakhek chaku utlating ka yokat chi okeng tial a jonesa kwi yo kach tapal chaku li oke bal tial a jonesa kwi yo kach tapal chaku li shkul al malahlis tial al ra li ruchinyom la cooperativa malahli cooperativa li na kota li mankwi del to kwi ta kanale pa malah ta ka skill rish li atin hain ta ka ke lin cooperativa malah la cooperativa o kwi le cooperativa kwi relik chikyal yo kesh sapong yokat chi sakong, yokot chi sakong sa komonil, aran narut ta koksi epli atin akwaye. Aban, kwi kial kakwi ka na ah na kah, mare kakwi ish na ah mayak li kakwim, kut nakyo chi chay li uchinin ka nakwan, mare li nake ramok, li nake lookok, ruli akwim sa pe, rikinep chik toshik, chik aking, uthanem na kenaw na Junso takwi takulep chiruli junchia. Mare kyal takwil tekulak aran aban nakanaw nak parkwang katlat. Aan sakali tak era shlo al aan rak sakal li takwil chishkuni li parkwan li rusilal li kwan sa li junjong chiko operatiyos. Aban kwita chal
utak ayegula kofen rehun li komon rehun li poyanam li inkana kanau roma de to hunsut inkana kanau akuema zakal istoha akuema zakal ispispal utna palchik na leba kuili tentora tak e saah utaana indish komon li na leba ki yo kochish panu kila na kwan Ashkawash ki abskush fe de kobera di nakulak sa le kyan sa le moa basi le kungu chi cooperativas re kin lishte maga kwa neke naula ish Rasal kutan kyo kochi kulak sa le kyan re nalepak re kaushlak Aban na kacholo bakkwi rakhlal cheru nak makwa ha anhain khun li chilang makwa ha anhain khun li mahekwang Li nakakban na ishte bali ka kaushle bali Nalepak chirish Likaru kyo kos li hunhong chi cooperativas. Likaru sakal te likaru akwela. Nakanao na likomonil li cooperativa. Kwi kyo kachi okeng akwe malak ere malak te sa komonil. Utkwi inka akwe nakak okeng malak inka nakak shikudpal malak shikipal nak te likomonil. Chanchanta kwi kyal sachok honal malak kyal ramok na akhek kyo ko. Sali cooperativa. Lina Ahman bichureb liwonal hain eskanaka kwa eskastizin. Nak takal takara takoslo i li ke, li kak angel, li kakomonil, li kametsew. Tento takakol rish. Tento nak la oa kwito ukeng, la oa kwito atinak chirish ishkunil li karu re li cooperativa. Tentonak mare pikuan hunak li komon mare kyosh kampal chahkilal mare kyosh sikbal chanru nak toshku aran rak nak takakot sakal li kametsew aran rak nak takakot li kakakwilal aran rak akwi nak takakot payaka hostel man nak laat nakanaw nak chakyali ra chakchirish kolpal rish la komonil la kooperativ narun nakatpo nak kuan hunak Kwan kuipak, ni komon, ni nakerak, shkambal hun, railal hun, chahkilal hun, hachok i, sa la cooperativa. Aban, li inkana oken, li inkana sakon, kyalta rapi li esilal, kyalta numek chihokan ut maka tishpano. Li nasigman bi eshkanaka kwa eshkaspitsin, anak chanru, nak la o, li kwankos li hun hun, chi cooperativa, taqil, taqarra, utakakol rish, Lik aru ke, lik aru akuela. Konak marek, kuahunak aru akue. Stauli railal malak stauli cahkilal marekunak la ketom. Ingkat hakana baran. Konak akuil aru tabano. Rena tasut ke kujik sajna konak kuan lak cak rubela. Mare li tzi, mare li kashlan, mare li patush, mare li kwakash, mare hunak li kuy. Nakanao nakakwe, onaka cholani, onaka keruka, onaka sabisi. Aban, aru jo katroi benin kilchirish, nak sehun kutan kwan aru akwe tishke akwe. Jo katshra balik aru akwe, manak nakanao nak kwan klame tsewaran. Kwan li tumeng siya koksi Kwan napalchik kakrerurak li tento takatsil rish renak Kwan aan naran na kwikin laat Kwila ko choch Maunta bi tachal ko ta Kesham leli o chochnali na kataliman kwini Nao napinkash ba nak Shakuy zakala rail renak Shakliri o chochan Kwan la muepal anak kwan Unak chik li tetalil mare kwan komon na kenaw la isha na kwanza li halang-halang chik cooperativas. Kwalkyo li usag, kwalkyo li shabi lobresingi li kakwanghek. Ut napal chik li komon, napal chik li poyanam, kwalku chik li sahil kristian. Kwan klish pelepal, mare kwan klish kawayachich. Ut kwilat tak ere tal nak Maret okci poek malah kuang karu hunak makhelal tishtau Inka takana baran Ona kak amriki hun komon Li akshk angela kwi rilpal malah tuku pangkil kuchik Li angele pal li kuan akwikin lat Li bele pal chir
Utkuilat na katru, chiril al kuilat na katru, chishk angel ankil, ink ahku kyaltaka na chihokan, on nakat oken, reril al, karuta truks panungil ut tatuklakuchik. Hokan li oken, hokan nakakut nak kehunak li kakreru. Awan li kooperativa, makuan hun kakreru. Makuanak takakta kalapichi kokanak kuan manak takakia isa kok utsrakeran. Ka li kooperativa, konakinaw laish, kwanshkyuam, kautak kwanshkyuam sa shkawanak arang kwan poyanam. Aran kwan kanachin, aran kwan kwin, aran kwan sahil al, sahil shaka al, kwan kep liko al, kwan kep li chekal poyanam, li kwan lo, rakhten toh kwite kil shpan nak, sa shkawayev haan nak kwan kli komonil k angel. Sa shkawayev haan nak shaksho, li k angela ka nakwam, lak kwan nakwan li chabilal, li usilal, li nakataw, nak nako k angela ka sa lihong kong chiko operatif. Takakebi retal. Tokpar naru na kokulak malak aruli naru takapano reshkol pal rish li aru kwanke kutmarete kaushlales onak na ko atinak rish li na lebhain chiruli po na ko taliman kwe nakwan na kikere tan na kinaw na bali kultikang na kwan chirish li achapang li kish pan malak li kishtaw li katanamit Guatemala na malchap chaka na kwan Kutkuila o anakwaning anakannaw sa kalshra pali karuke lika komonil chanchanak sa tsukoya kukanak nakatosh kaya klecho lishka komon lishka nakakwa ishka tisil lina kikecho chirabin kilishkiyap shkush kede kubele lina kulak raslal kutan erikin zale kyan zale muwebal rikin lishtenak maga kutis nakoy benina takanak chi cholcho chi kul yasilal khain naman karu takak karu nakataw jirish malakpar takak kulak likin li nalibag likin li tsolok malak lisera ikli nakapan sa lekyang jiru li sakew khain anak choko chi shtawbal hun li honal sa barkwi nak nakwanga kwi li saich oleh sa likunghok chi kooperativas naman takakatsu li saich oleh khain marish minkwa taka kwa sabaya kairikin li saich oleh na kibano laish mare li batsong polotsok mare li alinak mare li shakok malakwan chik shikomo na kwi li nalib li na kibano re li kultikang li choko chik shikibal anakwan kwi ta kultiko akwi ere kato shakbaya ka nalib hain kwan chak kutan anakwan malak shaman ut nakana chik cholcho nakwi haan ta kak kwi kwan chan rush manungkil Ma ani, ta chak ta ramok chero re na pinkate banu. Apan, kui sa shkaba shmanukil khun na lepho kaan. Ta kakanab, chi shbek li shkangeli kooperativa li kwal angel rasu shmanukil. Aran toh, angel rasu na to ilang toh to chun lak put takatsil rish arkwan li takabanu. Ni sa ich oleh, naru khun patak kwe. Naru kwan karuak kasal, naru kwan hunkwale, malahunkutan, malahunkokien akwe, lishnachtil li takachal sail. Aman kwi kwan angeli kooperativa, utahan rakta rakok lishpeul tohpar naru tokulak chiruli loklachchab hain, kiamak retal haan. O kanak na kwan klitsilok lish. Anan li nalipak li napak, takabano sa likungkong si kooperativas takachapli pisle utar na kwalta sa le utkaruli takak makwala o tokyok e renak kwan panumakli sa ichole malak panumakli kangel re li kooperativa likungkong nasnaw likungkong tento tuktuk chiru li karo tenepampil sa ishben o kanak nakachapli honal aban Li choko chishkebal chirish li angelak chirish li chokpalu li akwim akyal ma li tse akyal ma li kape mare kwan hong akli kooperativas yo chikulak li honal retishman li angel hain
mare kwan nakshetiki mare kwan to terak chikmayak lihonal re nakdetiki urnakanaw akwi nakwan di cooperativas to kyokesh kawre singkileri rikin di karu kyochichal jeru mare kyokesh chish angelankil li na chinamangu li kapel li na chinamangu li tse nakanaw naklik angel hain Aks ilman rish chanru takalish na taliman li kanghel bal kung kung baban ho na kenaw ako mag ahe nak yoko chish na al chanru kwan kui mag anak abano kumon li silok ish kumon li nalipat kumon na kui li kilom sa li kung kung chi kooperativas la oli kumon li tenepampil holoming sa li papen pridpal Jan rukuan hana nakuan aru tarah, ho sial tarah, ho nahtil lonal kuan ker ispanu kili hongkong si angel. Uting kata ka kuli joko si skulti kangkil cak jeru rubelah mare skakya kuli ni eut. Mahe nakakeli ukal sa li shamre ta cak akli ak acre ta cak akli kashlan. Ut mare akse kulak li ula. Ut karu tak ere baran. Umare kuan terah kujikru suek On nakatau bayak li cah kilal, on nakake bayak li alinak karano huak joko cak tishkebala, pan hun alinak li inka us malak li inka rak tento tabano, sashkawanak, kwan rahonan akwe, respanunki lik angel cak rupela, aban mareng ka us shatusu pretalil, li tento rak tabano, mareng ka us shasik ebru li komon, Ni se oken li se ten an akwere naktaban li sa ich kole. Bokan akwere kish ka angel li kooperativa. Ni tilok ish li shepano chak tohe. Kwan shkia la li. Re, shna wal sa kal chanru kwan li ka angel e bal. Kwan aklat ta chik, li kin lak banonelut, ta paz, malak ta kultika, Kui kwa hunak li railal sa lahun shakalil manak makaw kui kentan na kwa kshna wal chukukan wunak kui tish kulti ka chaku chan ro na katataliman ho akwi li bale bal chis kola ish na kenaw kong kebe li komon li poyanam ak shkaw re siri re ritbal re shtawbal barkwan di shkakhel barkwan di shmakhelal ut kui la at shakere tan lak yosh kutbal chaku hun makhelal wunak akambi kine bal komon khanon Ut hona kwi nakakwa i hona kwi nakanaw aru re kamele balchi chan kaud na kin kanapek kaud na kwal na tikko kaud na inka chik na shkuy kampani ik ut na bal shkomon ko kana kwi rikindi kak angeli konsili kunhu chik operativas kumpat na shikli lo klahona laban wana kenaw hana ikun shkomon li kosotesyon de na shkeli kakwa dios ut makajik karo takabano aram Kau mak dia cun, cizilpal di si capil, apa ni karu tetau, terakun atin sesben, karu li tebanu, parte sekulak, kual li tahman, resh manung kili kahel kan, renak si hokain, inka tu istau li kula cimahi na jalo li sakaem, renak nak tekulak Ul chichabil. Aban, yoko chish ke bajun etalin, de quien dish angeli cooperativas, naktakulak ishonalil, malak nak, desh ok chich okok, ayal matzi makape, kawresim bilak chishunil, dish angeli pal, li cooperativas, la cooperativa laat, renak chihokai nakkui, ta nau nak, li karuta kuisi chak, kahunru akwim, kual chabil, sabar kui shanaw nak shat oken shat zakon shat ejak la metseo shat ele hona lak kui renak te shruk chishtawbal li usilal malak li chapil u chinin haan nakoy benimi nak shkana chichocho li hunhuk chinalev li hunhuk chesilal nakwak kuji kulti kan kilcheru nak shu kulak salaykyan klikin li shkian maga utsa shakik nim antyo shi cheru li hona shikike re rabin kil shkia shkush fede kobera